itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi laaro de eyin temi tututu na laaro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolon ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara Olorun Olodumare eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awerin aja lu ojo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi ase raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo Olorun Olodumare se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu emi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo polo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi gba awon ara asaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ti idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo n bo na gbadun rin ti e mo jo wa ko mi fun ani sonya fun mi mo

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti den wa baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi basu oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abowo itani mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: e to we to n lori ke ni ru jo ba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to n fi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni di baje o ile yin ona yin na ni di baje e ni si se e ni si je e ni si so e ni si ile te e ni toju ile mole e ni baraye po ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun ya ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: ni leko pe le nja emi kan sare mu lara awon pepsi ninu go pepsi to wa ninu sub o kan be kan ni fu awon yo ti ma wo pe abi se won ma mu minerals o minerals ni mo kan mu ni mo kan jipo daada ko le ba ni gas mo kan spray re si ni olorun ba sa lu na na pa pelu effort gbogbo opolopo awon eyan olomi oniye ko na sa ku ku ma to fa ni o atofa ni o opolopo awon eyan ni ru atofa bayi ti ran lo sorun apapa mi dodo sorun ajante efin generator lawon mi fa sinu tantan won tan generator majumo ninu ile na gbe si imi ya te nsun le efin generator ti lu lo ti pa won sinu ile o gbogbo family kan ko sene kaka to ye o ku won na ba la aro ojo keje o ku le leja ta a powerfa a ma wa blame ojo kan a ma blame osu kan ada kun aja ma do due diligence a ma do due diligence kama ma se ata kama ma se ata o alo abayo ma so wa o ṣugbọn ka wa na ka ma so ra wa kama ya folon so se to nfokan dede go pe oyin oro mi o ma ye yin ade yin ka pe nbo bi awo yin soro mi ye yin 07068874274 lero bani soro mi to ba je pe outside nigeria leyin ti be ba mi soro e ma fi +234 siniwaju e le call lori normal call e de le text message lori whatsapp be ba fe ka se soro si lale ka da ko yin lori eto e ya message mi lori whatsapp mi
1: haji se bi oyola ri oyo ni se bi baba eni kokan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin, Ajisebi Babeni Kokan.

0: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon eyan ma
1: mo gbona si ami dada
0: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si si akonde o ma ki tunde o
0: ikanju pe awon owo an wa owo an wa owo tabi a lo se ni ara wa awon owo nga ta yen ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikan ikanju o n pa le obo gba
1: aye eni
0: o da o tun ko oko kojo obo gba o koja be to n kanju to bi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o
1: ojo ayo re baba mi ma gbohun mi
0: fun layo lasukan mi o kai lai gbohun o ke

se pe nkan je nle agbare eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale funnest part of the beat ni pe won ma wa tun sare sagusa ta n boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment tan derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe pere njan lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin okada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe eyan iwa bi iwe eran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika abamo bonu abamo ni si gbeyin oro embamo mo ti se mi zo tin teke ni male iyun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati oya male iyan mo yan mo yo wa di abamo ni gbeyin oro yo ma wa kika abamo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: Oye pe atolowo atoloro ta ba ti jo jan ni sare tan bayi yo ku tun di tarunu o tun da suko sinu
1: alagbara alarun robi komando mayin na ni
0: ibe le ti ma ri tawon eyan ti ma se papa ntulu ise olore latun lo se eni ti o ra nkan sinu fellow mi eni ti o ra sari fellow mi
1: kani
0: te ba de lu eko
1: ato
0: wala idala ori suri si program latun lo se ka kiri gbogbo gboro ka kiri gbogbo ilu oyo na ka kiri gbogbo ilu anile odua ni ayin ni nigeria wa nbi ka kiri agba nla aye te ba de nu masala Wani lotun lo si ni
1: Ati komanda mo dupe balawo bi mo dupe kadara mo de dupe sabab
0: Kuda ni ti o mo Qurani ka yo mo wa bi ti o ti mo gbo wa si ka

0: idunu emi ati na yo ma po si ni o gbogbo e to ndun wa ninu ko ni pa o wa ninu je o ha ni rogun eku ha ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama ha ni je koro ha ni so fun o
1: tonko
0: ha ni rogun ikawo lori fese janle
1: abi e ti se
0: ingba se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra akoko iko ajalu oyo tun ti de o

0: three multi-purpose trenches. Only the compound over the road. You papo, ko say a bio kini gbomo. Iki pa ninu gbo kato vigi omo gbegbe du. Ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba. Abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo. Won se agency banking. Asoju First Bank, Kolo Money, Carbon or Pay Later, Opay at MTN Momo. Won ba ni shares won ile fo pamo opening a bank account. Bi ba ni sanwo sori Cable TV, BDS TV, StarTime at Go TV. Si sanwo na mene mene utility payment, computer services, aga ati tenti orisirisi. Te ba nilo lodi ariya lo wa ni ile ise won rental services. Ko ton sibe e ti ni multi-purpose trenches. Tun se dasile ad block making deposit. So won ti fi ero agbalode so mi di yin. Ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu ofin gbese re. Ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe. E ti ni multi-purpose trenches wa ni onilu compound Owode Road Ipapo. Telephone 0003573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761. E ti ni multi-purpose trenches oga ni won ni le ise won.
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan aji se bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o aji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gbale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ika lu ku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yin po wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won OAUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo larube ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusukusu OAUF n fi asipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori telemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni ejabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni ati waju lojo ko jawa na si tun yawo o ti rere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: pupa awon afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te mo wa follow oro isesi won isesi won nti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te mo wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akrozi azana
0: pupo awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi ade yin ka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada lemi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se kini mo gbe won lokada won mo so fun igbo mo ma nse mo ma hosu la legba lokada e wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro larubawa le si gbe lenu won o woja la mi e mo la awon afa re o afa ko

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa n so pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo ni le wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iyakuya ni o fi yabo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi agere to ti lude oni yo to wa gan mo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o sagbara be won ati

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yo n gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

ba mi fa ta ibandele olu salalata america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se okolopo ramadan laye ba mi a baba dada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kisa yo ti su anu allah ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fa ta ibandele olu salalata america baba sa mi nu o ma de poju a ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basiru adeniran lati ilu eko ni nigeria madam fumi kemi lati ilu ibadan fata iba lamidi lati owo londo state dada Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiru amadu afa glow ti won ni etere multipurpose venture ati gbo polowo won lekan ati afolabi nurudeen alaro latori le de libya artist michael awusola angelo lati ilu abuja omo baladigbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande aketunde adegoke ise aka abiodun lati nu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pelu awon ti won fi se sise won ran wa lowo abdurrahman abdulbasit graphic designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le moran ti da ko won ta na nti aleyin awọn tan fadu aran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun alaja ade ariwola ata america oni so wo koni samo ile tada ko laye oni simo se gbo wa si ninu orin injo kan e ya maliki ya matale sa se yede maja ke subo ta ko ni olohun ta ko je la mali wala wala da ti oni so wo ala duka gbogbo duki ata kojo ni arun ko ni siko kan nigba na mo njo gbe nde aluki awon daada daaba se lemi nje kasama se daada awon nikan na ni

o ba ti sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi can a cotoma de conta. And what to a Nigalo, Lao, Tabalo, Sina, Matalasi, a my expedition, one bay, sinu number, Nimatalasi. Ah, but basin, if you're found.

adeyin kan lasukan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo ti e tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa olo ba ngbo ki se mi mo se o olo ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o olo ba na ni o feran lara wa olo ba yo mo ba n feran eyin na o wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: Igita ni mo wa kaira le ayati.
1: Wo re mi igita ni mu wo ti we safa. O si keu. Olowo lo je ni. Alase lo je ni. Onipo lo je ni. Igita ni mu.
0: Kaira le ayati.
1: Wo na ya gbe aye re.
0: Ye ikabula le barati.
1: Wo mo ya mi bi be ti bi ti to se de ba oni wa se gbe yi. Lo to wo na tan jo ke.
0: Ele bi dunia asuwa.
1: Inna fi dunia
0: inna bi dunia zuruwa
1: moto koda aye la ti lo
0: inna bi dunia zuruwa
1: ile koda aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunia zuruwa
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunia zuruwa wa umumo le bojati
1: mo se ko mo gbe banu je nbe nbe beri le ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe Amo
0: tilika la tadumo
1: eh eriri ateribu oni ma lo gbere
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri kara ni olodi ma ri ti dekun lola
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe ya je olodi ma ri ti gbadun lola
0: ina tilika la tadumo
1: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba mi gbadun na sere awon wo pada bi o
0: ina tilika la tadumo
1: aye tan be lo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
0: ya ki bi zalati
1: Miami.
0: Bizalati.
1: Gbogbo ti ma sele si yen ninu aye, aye yi ni. Beri re ba kan o, ma reti idakeji. Idakeji ba kan o, ma reti idakeji.
0: Uskalami ya fatakum.
1: Wo do yi ton gboro mi. Uskalami o
0: si gboro. Uskalami.
1: Wo do ton gboro.
0: Ya fatakum saila talimamati.
1: Saila, ma bere lo awon eyan atalimamati. Titi to fi wo sare, ki lo ma bere.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni ti lo aye.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lagbare gido mo ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni se ukamele ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo ni aje ada mo ti se.
0: Fi umuri dini da.
1: Bere pe bo lawon elere ti se to fi jade ti bi re.
0: Wa balate meri jale wa balase
1: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da to pin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa je so fun oloni yi oluwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be ki lo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oluwa se agbaye ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
0: itori mu kula rijali
1: oluwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo o mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agba
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese ohun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma pon won le
0: itari mu kula kebiri
1: bo ba la won agbalagba teri ba fun won
0: fi je mi la akati
1: e to ba ye je lo ninu ni ni mo la dan o ti wo aye
2: adewo ti
1: wo aye da ku wi dada
2: adewo ti wo aye
1: gbogbo kewu oloke
2: kewu oloke
1: o olohun ni
2: o olohun
3: kewu
2: oloke kewu oloke
1: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
2: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: gbogbo búbu aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
2: yóò mọ tẹríba ni
1: a kọdá fún ọmọ kéwà dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn án.
1: Orin afa mi nu baba agbẹ́dùn ọmọ ó ní mímọ ìyọlẹ̀ ìsànfàlẹ̀.
0: Láyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn án.
1: Owó tó ń ṣe fàárí mọ̀rẹ́ ò lè wúlò.
0: Limẹ́ ni wàhálà bilẹ̀ harí mi wà ṣe kàtí.
1: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó.

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se nsoro lawo eyan ma gbo on mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a munu tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba re ra ko mora ba me yan ni

0: ogun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ta wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu on pe ori ba ti wulo kato ori ba ti wulo kato
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyin ga Allah sukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fe gberun laye ka tewo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi

ba se nso pe COVID-19 se gbagbe awon odun kan seyin to je pe awon agbe onje bi kan gbin ege ko mota owo ti oni towo tan na soko ni won ma nri ngba na ewo iru sele to sele ni asiko COVID-19 ewo gbogbo asiko lockdown awon olonje nikan na nlowo lo daada o gbogbo awon eyan yoku ni won ari bi se lo atofa awon ise ijoba ta tun gba salary mo mo ore mi kan tin gbe ni ilu Eko to je pe lin ati Oyo la tin fo nje ranse si Eko ni se ngbe ge ye pe o sise o sise se o sugba ko ri bi se lo lasiko lockdown awon le de bi pe awon baba ati mama na fo nje ranse lati Oyo Allah sa nu awa Oyo state ipo pelu governor to lo nbo wa Allah a ba mo meme si tin aluko la ah, ba mo ti Fulani pe ni bu e. Opelope GSM lara wa Oyo state. Ewo lockdown, eyin te wa nile okere. Ewo ba awon ebo si si lodo won. To nje, to sun tun wole wa ba gbogbo awon eyan ninu ile. Lodo wa nbi. Awon were ta yan si joba awon ni urukanle won ka gbe policy jakujaku kan de ni won ni

Joni kilode ta tun fi wa si pada se ba so pe Twitter fe break Nigeria ni kilode ta tun fi si pada so ya won o si mo to fe break Nigeria awon ti won lopo lo won e ro nkan o ni ro waju won ni re yi be na ni awon NCC na jo a je ka se registration new sim mo gbogbo awon sim to sonu lasiko tan tan se awon ofin yi wahala wahala serious aje n pada seyin oro covid-19 ti mo bere un lasiko covid-19 pa like gbogbo awon tan ni ege loko ni odun na lohun olohun won ball ni o ta ba n gbo bowling on a bowling level bowling upon bowling wahalai aimoye awon eyan na ko lo ile won awon agbe ni eke perin erin peke won adu awon kan fe gba olohun lo covid-19 ni sababi ara mi o ye yin mo bi ni idi ise ni la mo ni lole nkan to ba nse lowo lowo ma lo ro pe ise re o kere wahalai ta ba ti jale ko sise kan to kere o ko sise kan ti o le la ni olohun aro siso ama la ni o wahalai ta la awada sise isin la ni o in la ni tarara tin la ni sowo won lowo eton po kike yan ka kiri agbanla ye o ebun a ma gbe ni tayo.

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo, Olorun ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Kin lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le. Ile lo fe koko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe koko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan
2: o.
0: Eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

ni Togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te ngbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele o so ti ni gbagbo na eyin ti ani Nigeria ti letile ni woyi ola iya no sele eyin temi lati Canada te ise mo gbon lojojumo ni woyi ola iya no sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agbanla yi ni woyi ola iya no yo sele o

de mefo toto ni won tin gbo mi lo adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gbagbo ni mo nba wi o iwo to ni gbagbo ni mo nba wi pe olohun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nru en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo fi ro nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa njeri si bi pe ti wo ba sa te ni gbagbo ni wo ri ola yanu.

0: ṣe. Iwọ to wa lori idubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
1: gbagbo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
0: ya salam ya salam on to le nbo wa dero
2: iwo ni wo mi duro ala
0: ta e ba ti bi gbagbo duro koda ko kere bi oro mu study Then nigba gbagbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oke kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele

Prime Minister ni so si ti ero ba ni soro yi na le pe won si o na ni won tun lo ni ori kan ni WhatsApp won o ni 080 ti ati mu gege ati takada eyin temi 080 3541 4956 080 3541 4956 le kan si 080 3541 4956 ẹni kan so pe won o ti mu gege ati takada aye emu ero yi na ni won lo lori WhatsApp o ero yi ni won lo lori WhatsApp 080 3541 4956 asi mo gbagbe pe gbogbo awon ero ikan ni aye lokara social media si won lokan ojo kan Christy orisun iye na ni o Christy orisun iye ma mi Afolabi Christy o Christy Afolabi aka orisun iye ayin ya yi ma gba sin la ko ma gbaraka si da nbe

0: wo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamọ kini nja e ka ma fi kini kan pamọ ampie isu eni ba ta dowo bo je ni ti su ba ta to ba ta to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun mi e ma po e je ajo ma je o e je ajo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti sele o e ma bo e je ajo je kini yi emi nikan o le daje yun ti su ba ta daada ewo la buro daabo ti su ba ta daada
1: mo ro oluwa jade
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan e to ma fun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustaz kan on soro lori eto nbi lana oni ola otola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si ah o lo si re o loku o lo si re o lowo lo Allah owo lowo lo ṣugbọn mo kan binu eyin kan gba ti e na ni ṣugbọn lowo lo ko da be yan mo ni ko ah omo rin ta o ṣugbẹ mi egbo ni re eh orin re mi o ti e e ti e ṣugbọn ta ba ko ni bayi ori ti tore ni o tore ba tore ota eyan gan yo testify se pe Olorun so re fun yan niwo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe I like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya awon orin mi orin emi to jo orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta yan ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti ni gbagbo e ri iyanu oluwa lori gbogbo won emi ni gbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe e je nja yin tan pelu igbagbo e je nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa ti nlo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
2: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu o ni o ko ni
2: oluwa ba ti
0: ani eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lalakeji ni han yin te ba ti ni gbagbo yin te ba tuba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lalakeji nigba teyin ba ni gbagbo han o fi gbagbo o fi rin lori omi han yin te ba ti ni gbagbo te ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yin ka iyanu ti sele o koda isu yi ta ko ja be iwo gan na wa busu die je

0: si YouTube ga lo ma gba orin won o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat te wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe on eyin yanu te fi o sele ni wo yi ola on te lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won a so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin ka olasun kan mi ka sa ma se daada ti mo ton fi o ko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo nje be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbo ti dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola te ma so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christy Afolabi orisun iye pelu Doctor, o ko baba yi se nta pan lori sugar mama pe ataba tubu ai na ni na Doctor Olayimi Kababs ataba tubu ti won jo ko yi anti mi Christy Afolabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs ataba tubu ai ke ma gbo ke ma ri ti re ke ma aso fun na pe o fe ki ya no sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la ayo ki ya no sele lori nkan bayi bayi ni wo yo la te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori n te so bo lo nso iya no sele lori e
1: si joye kon ilu samaria nitori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbe oni sababi yin o tori eyan kan lo lohorun si eyan ayin olohun o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo
1: ni se
0: eyin eyan kan yo lo e ma gbagbe oni sababi yin
1: ere o ja olohun niyan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni ngbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun owo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won tun je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olorun mo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fi be ju address yin fun dupe lowo omo number le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo n se ran lowo fawon ta wa no ma ri lai ki n bere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma n so fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewo gba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma sai ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo n ko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba san wo
1: re
0: awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi ma n tete gba re oni fun ma n tete je itewo gba lodo olorun ba mi eduma re ayin oba mi eduma re alamo to mo ri ele mere o na lo n fi gbogbo ohun ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati ati asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: olorun oba orun ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti gbo mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni ri traces re yo wa da bi e wi pe
2: dodon ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: aya ma ti bi sanake sogun adeyin ga
2: bi ko
0: e ma lo emi gaga na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyin loro olorun to
0: tori ile t'Olorun ko ni mi o Adeyinka Olasukan mi ahin ko si baba nla baba eni na ti o wo ntori pe ile t'Olorun ko la wa o ina ni nje ka awon eyan t'Olorun fe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa o awon t'Olorun fe na ni won nfe wa o ntori eni t'Olorun yan na lo se logo ribi yanu se nsele ninu aye mi bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o Olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu Olorun ni o iyanu Olorun kese mi mo se o egbo mi oro wo le mi mo so na Adeyinka ide wo ni mo ti e mo pe iyanu Olorun ni nsele o anu Olorun ni nsoro laye mi o iyanu
2: tetia
0: iyanu
2: tipo
0: iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi.

0: ya salam sule jalale wa
1: likiram to ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: olorun ba nikan la isu olorun ba nikan la isu o olorun ba nikan la isu o boyan kan ba ran olo le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu lotun la to da la mu je merin ore wa pada su ijo mi o ti le bo si kan ra ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya o ba nkan mi nile o ba nkan mi ide yo ba kan ra mo sugba olorun ko si gba to kan le kun to na ki do olorun ti o je o aba e mo ke si baba ido olorun aba e mo ke pe aba ido olorun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olorun o oba ti gba adura ni

0: Oluwa ni sing loruko bada mi tin korin yi
1: gogo fun mi
0: orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na kun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni e mi gidi
1: oni
0: e ma pe awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu ni o sele won si ori saba wa na time gbo ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow iyanu sele
1: ira o muro emi

0: njo nibe yen sha ibeli wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai fun ohun nikan ton sise agbara nitori ti anu re duro lai lai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ki enikan so wi pe
1: nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai iyanu yo sele ni wo yo la.

ma lo pe ajo le ni waju uru wa bo ba je pe pe ogan ni ibadun awon ju je ko bu lowo obun ola o tun je fuji ni ngoro o fa wa yo ku ku tambo

0: Ya si mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo Olorun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon Olorun ni o ya si ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo
0: La haula wala quwata ila bilali yasin ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan ni bi kan to to agbara Olorun oba Olodumare agbara Olorun oba yi na le mi fi yan panda In lopo Olorun mi adeyin ka bi nle furu kokko furu kokko loju awon elegusi ta kun ayan aye yi ti won si gboro yi mata Emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara Olorun na ni oni mu mi yan panda nlopo Olorun mi si nle furu kokko loju elegusi won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koran yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin jo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa

0: Won fe mi ni fe. Inte la pete o. Iko gan won ko mi mara.
1: Mo dupe ore ohun.
0: Da bi n ba soro kan tabeji wallahi iyin mi.

0: mo ba soro lo soro bo lo sogbo oro ki asala won ni ogbo ato re o ade yinka
1: o ti mo o sa buja lorun pe o afodo lo
0: igba mo pede pede de lu
1: ibadan
0: won ni bo se nna to ndun yi o
1: okan sa lo lohun
0: ko ni kan mo lai lai fa abada ade.

0: ala America won ma nje oye mi pe deyinka omo ti di ilu ma ka emi na ko o olon oba mama ni o ni gbogbo fole temi o iyanu bayi na lo ko
1: ilana alaja kuli
0: mi lo ni mi ta ma mi ko se awon iya lawon kan o tun da mi mo loyo to wa n fi ogo mi ati rawo mi han ka kiri agba nla yi ta fi ma mi lata America temi wa ni sogbon mi wa ni alogbon odigi o ogbon mi ko o ke soye mi o yasin imo mi o gbe ogun gba wa laye ta laye imo mi o debe in ni la ka eto to ba n olon lokan didi ba n gbe si o
1: e po gbogbo jade ni koko dudu asisi dupe ojare
0: ani aiso mo lohun deyin gahun aiso mo lohun irin asiko ede asiko nikan ni mo ma pe irin asiko nikan ni mo ma rin un aiso mo lohun
1: aserifa
0: ise mi ko lo debe oye mi ko lo debe yasin walai sababi ni
1: orogan
0: olohun lokan didi fi ife mi sawon eyan lokan
1: o akoju opo
0: mo dupe o mo dupe pepepepepepepepe tori pe ope ni npe ni sayawo le alara ojo gbogbo akila ile mi fi se dupe ma dupe lowo eledua se da ma tu se dupe lowo eyan tolohun ran tori to ba ran won si wa ti won ba jise kin la be se si
1: ila
0: o kan fi ife wa si won lokan na.

0: Alpha to Omega. Ibere ati opin. Mama pa buruburu mo dupe lowo re mama wa grateful o. Mama wa grateful gan. Mama wa grateful gan. I am so grateful. I am so much more grateful. Ala mama dupe. Eledua ase da mama dupe.
1: I want my back Olorun to be glory to story.
0: Ese un eba nki Olorun eba ndupe eba nki Olorun e ko rin ki Olorun ntun darin mi orin gun mi alola la pe odun keta gerege sugba osu tin bo la fayeye re si
1: la gbogbo on soju tiri
0: tori po ti sunmo o wa laarin ose o tun wa sunmo handing over awon mi o ni raye la se ti si osu tin bo ya sin wo calendar ta fi mu date as 5 days to ileya ni awon yen ba ni ah o tun lo mu 5 days to ileya sa awon yen o si le wa bayi awon ti o tun fe wa le odun sugba mo fi gbogbo e lowo Olorun a fa le Olorun lowo Olorun na ni o se o na ni tin se bo yo si se ise re la se pe
1: odudu asisi dupe o jare tora
0: Yasin, awon tan bi awa olowo ta le ka Olorun la awon ba mi ati mo mi. Family ki wa latoke doke.

0: riwe awon o si ni fe ki emi tun mo da bi inu wa awon gan olorun mo mama grateful se mo mama dupe
1: ilani hayati ya alhamdulillah mo fe ki olorun emi be ki olorun to fi great
0: e ba n ki olorun e dakun e ba n ki olorun e mo ba n ki olorun eyin temi e dakun e mo ba n ki olorun.

0: polewa ebi mi mo ese.
1: Yassalam, yassalam.
0: Ebi mi mo ese o.
1: Allah mo dupe mo gretu o.
0: Ya won woli.
1: O je ki kankan ninu wa ko pa edin.
0: Pole ti wa. Ebi mi
1: adupe o.
0: Sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati.
1: Iwa to ba wa bere ni 2020.
0: To ba je
1: fa. Na lo so wa di 2023.
0: Ati ma fi sasi wa mi.
1: Adupe o wa gretu o.
0: To ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
1: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana wa ile nuzur. Alhamdulillah iladi.
0: For loving me.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Thank you for loving me.
1: Eledua ose o. Adupe o.
0: Thank you for loving me.
1: Abiamo lojo ogunle. Adupe.
0: Lojo ogunle. Thank you for car.
1: Aduro tini matani je. Adupe o.
0: Thank you for ba.
1: Egbe leni. Leyin eni ti o lenikan. Mo dupe.
0: Lojo ogunle.
1: Ati ni leyin koju o ma ti ni mo dupe o
0: ese te
1: ese ibi e ti bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
0: eni ko doju ti
1: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
0: lore
1: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
0: ti okan mi fe
1: eledua se da mo wa dupe o eledua eledu mare ibi to mu alo
0: oni kon lare wa ti okan mi fe
1: beni
0: olutunu mi lo je
1: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
0: awo ni kekani
1: iwa lo nba mi se o tori nle da se
0: ohun ni tono
1: iwa lo nba mi so o tori nle da so
0: un
1: ba ti so so ku so won ba ti fo won enu mu mi adeyin ga
0: o pe
1: alawi janu
0: ati rora
1: olorun oro ti nba mi soro
0: gbara mi ni
1: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti nba so.

orun mi ran ni ka tun da iran temi ka to da generation temi lo ti u be o fo pon da lu orun o gbara da lowo eni.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Baben Kokan.
1: Ayin temi, mo ni ki n sare wa fun bi ifara ni ni eni. To ba di ola lakse Olorun, ola gangan ta pe odun keta un. A tun wa se bo sadua bo se kan a sa se nkan kan lola na. Yato fun awon eto ti ani ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pari awon eto mejeji ti tola tan ehn boya la se ni bi adua ni bi kan ni ehn olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu ti nbo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te ngbo lowo ya npe yin o mo invite yin ehn mo invite yin lori afefe Te wa yido yon, esa ma bo, ni Federal School of Surveying, lo yon, na on the 24 June, 24th of June, 2023, ta wa yi. E ma bo, ni nun gongan, Federal School of Surveying, lo yon, ala, pin la ta gome wa haro, koda be di be la gome jo, e ti ba wa mbe, ka jo man se to, ka mwa le jo vi ma de, en yo, asi wa mbe, do yo wo ro le ni, ko lo oba wa, mwa jona dro, ko mwa fi e yi ti a oro, ba eta anro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun o pe olore adanda tan ni ah olorun mo mo se ohun mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta han emi nikan rusurusu ni ni mo won da celebrate isugbo olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun ah anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni tin ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyinka olasukan mi ile ko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasaro ko nre o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasan nitori be mi ore ran ko Ayin, maraba mi eyan, oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye.
2: Mayin kuro, ore mi ma gbe kuro. Laji se bi oyo online radio.
1: To, eyin temi, orin ta ko un na ni mo fi se idagbere. Ah, o si dun mi, in ti move ewu ti mo sponsor akanda kewi. Akanda kewi e ba o na pade egbon yi. E ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi ese ndun egbon yi sugbon tu latari be na olorun tun fun ni ebun opolo omo ewi ke n lo owo ewi nwa nje kokko gbo le ni die na nje kokko gbo le ni n lo owo ewi nwa n si wa bi se run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikan yi mo announce pe en to ba ni talent kan o eni to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajisebi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se dada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajisebi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka inta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti ana ni iyayin mo nbo na eje ngogo fi orin ti eta wa gangan se bi cup ti agangan emi ati fun mi olazukan mi amejo isi kin to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo laari oyo ni se bi baba enikankan.
1: Ajisebi Oyo online television and radio, we wanna

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo ta tin gbo gbogbo ton se kikiki lokan yin kolon ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa mi je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti egbo lasan bi n ba ran ko emi ati raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo olorun lo tun ani se ma pe ni na ba george mo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo po Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi gba awon ara asaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan ta n gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni tie

0: no si a mi dada.
1: Ba mi sa mi no, won ti ja mi tan lori WhatsApp. Won ni good talk, for of you la so. Awon yan ma so December lenu oje.
0: Ba mi mo si si akan de o ma ki tude o.
1: I kan ju pe an wo wo, an wa owo, an wa owo. Ta bi a lo se ni ara wa. Awo. Nga ta yen ba ja mo. Ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le. I can't do on by there, go by. Go there. Go there.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke mo gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo mo gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe and derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo brada lori titi oloda ina wa ma sakra aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fe sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o ni na ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa ki ka ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro emba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: Olúwa mọ sọ wa ko mọ pa lo ati abọ wa mọ ka wa na ka mọ sọ ra wa ka mọ asari asapajude
1: sọna mi ko ma san ni gba
0: ka mọ lo mọ fa guru ti guru o mọ pada mọ wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko selo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa selo mi ko selo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

Allah ba yo ma pa lo ati aba wa mo e ni sirin ba mi sa minu ade po ju ise yin o ni dise mo yin lowo ise yin o ni dise mo yin lowo e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo oniyan se olobe se oloka se gbugbe yin te ba fi fe je e kwa ibinu o mo ki gbogbo yin ka kiri agba nla aye gbogbo yin ta mo to ye po lohun mo yin olorun ba yo mo ba wa pelu yin o se mo wa pelu awa na ilu le ko ni je ti a o ilu se le ri o le to ka omo ri ti a se nbe olorun ti wa ba mede wa ka kiri agba nla aye ka olorun mede wa ka ro mo ni a ka mo je koro ka mo je koro karomo ni wa o karomo ni a an tori bogede ba pon tinu e de ni karo de wa gbogun tegbe wa nse ni rorun irorun ni ko ma je fun wa o baba mi sa minu adepo ju e seun o awon oniduro ti anu oniduro mi e seun o oniduro mi e seun o gbogbo eyin te duro fun ajise bi oyo radio gbogbo eyin te duro fade yin ka olasukan mi o Oni duro mi e seun o tori boje eyan lo duro ni wa ti ma soro bo ba ja won kan na duro wa ti ma seregun bo ba ja won kan na duro ni wa ti rogbe bo ba ja won kan na duro ni wa ti ma salaye oni duro mi e seun o gbogbo eyin te ma ran wa lowo patapata latoke doke mi to di bere tebi to de duro o dupe lowo yin o olorun ba Koni jo tan lowo yin koni tan di yin abude ntomi okun abude ntomi ose no ni tawo yin o e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo e ni borin borin fa se ko e ni e ni taso agba mole e ni toju le mole o e ni sise o sise sise o ni ba yin o Ako yi kusoko waje ade kusoko waje e ni kusona bi efin awo ara yin gbogbo yin le fi gbe to yin o lala wala hawla wala quwwata illa billahi lazim tori ko ko si agbara kankan ni bi kankan to tu agbara olorun oba lodi So, I'm a bell, told you, bending best to a teller's assy banner. Anybody am a bonnet, a lad, if they van late, need to live up to the dead, or your country or war. I dare go by Jerome, my dear Leo. Jackie Lay, Gunse, Error War, Lay, Gunse, Leo, Luari, Gunna. You know, let that thing go me, or the that thing go me, he said that thing go me. He lay here, no, you are there, you wish I hear you, and you've grown up for me to do as a teller. But if you do, you don't request to sit by La or there. Jesus na la aro baba o fa yin le olorun ba lowo o fi olorun ba so yin iso olorun abo re to ni pon to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi ati dikiri emi ateni ti ti igba mi ta to ma pa de ade yin ka pe mo bi aworin in fi le sinu ba no je pe mi ba yin ninu ba no je e fi mi sinu ba no je e ni gbe mi na ninu ba no je o ka tun rira layo ka pade ni re ipade wa wo bi ojoro

0: emi gana ati do lori la mo lori la han o
1: sori ela
0: ni mo se soro lawo eyan ma gbo hun mi hain ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: nbe ni bi be
0: o ni wo awon eyan ninu
1: ori
0: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
1: hain
0: amuno tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: Anagbao, kori kan ba so wa, anagbao. Ayin, ta wa se wa ni ayin. Alan ba ngo. Ti gbogbo e ba ro so mo tan. Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana. Kori kan ba so wa, anagba.
1: Ebi agbada, kori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu. O npe, kori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro jenu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: fegberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi.

0: Mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ila kaka ti wa la sise le yan fi do lo do loro awon aboki se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu na ile ru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: a de ton beri Somebody fun ton se twale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: Olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo Olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo Kosoro awon aye magba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi Olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma Olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yes yes osu adipele esan

0: Bami o man wan lo ba gori loyo alaabi.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayeja ti.
0: O tun gba be de. Adasan ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lo Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada l'America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola l'America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. O tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo bu si ni abu si edumaru.
1: Amen.
0: Yo mo po si ni o.

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi awon megbe o euf oyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori e ko worin ejo ni se ku pa won o euf oyo ati ba ni ti bro ni ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo larugbe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o euf n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere ntori aji se mi o ni la ari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se mi o yo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan
3: hallelujah.

0: kele yi ko to ma da bi ora amara
1: olokunmale oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko samba yo
0: mo nbo mo fe worilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: mo n fi asiko yi ki gbogbo eyan lati ileyin wa kaakiri agbanla aye a ku odun tuntun o ori otun lotun lotun lajo ma ri koju iwo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran
1: mi o le sakawe ise ofo re laye mi baba
0: e mo tuntun ni
1: biribi lo se o
0: gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo n gbo wa lore ko adeyin ka pe nbo bi awe
1: oni moriba lowo re o wa ba fada
0: O fi asiko yi ki ba mi. Alhaji Ademola Ariwola lata America. Mo tun ki ba mi. King Saminu Adepoju l'America. Mo tun ki ba mi. Fata Ibandele Olusola. Isola Olusola l'America. Mo gba be fofere de United Kingdom lohun nilu oba. Ah, so ni success yo do ola omo ogun dare. Awon temi ni UK mo ki yin. Eku ako yi, eku dede ako yi, mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na. Tin ba n si efe, tin ba n sawada. Mo ma n so pe my first travel without no visa. To ba lo je pe won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa.

0: Billy Kong. Bien basi le ya bandan lo lori WhatsApp. Da yon ta kuro so yo je koro ni odun ye. Mo ti bere bere na lori kan ni Facebook wa. Awon yan ti fun mi ni opinion lori series. Mo wa fe bi eyin te n teti gbo wa na ni kan ni radio wa soro mo gbe si. Egbo fa. Kilo fa kilo dale kilo fa o ti awon agbeyawo aye ode oni ti won se pe ti won pe bi awon agbeyawo awon baba baba wa laye ojo se yo ba mi ye
1: an advocate like Jesus
0: awon agbeyawo ode oni kilo de ti won se pe mo bi awon agbeyawo awon baba wa ama mama mama wa laye ojo
1: mi gbaja igbo redemption back to me oluwa mi
0: kila yin ro po fa sola ju ni
1: alagba wi
0: aba ileko to
2: iwa lulu laye mi o
0: aye wa daye social media a fe di ara wa ta ngba sa wa le so pe aye da aye olaju aye da aye awon oyinbo ka wa ma foju ego tele ni ki le yin ro fo fa na ti gbe yawo e se lasi ti

e ma binu awon eyan so pe awon ba fe da sibo la awon se le da si e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 0706887 4274 0706887 4274 tabi ki eyin ke ti ate bise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be callu na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate bise e le callu wole laarin bi iseju pere ti ta jo ni kajo e ti e callu wole kawon eyan gbo won yin life ka ba wa dasi ta poju kan eri nkan oju le yin fi wo oju le yin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kan bu mu ninu omi imo odo yin

ta ba n so tawon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin bi jarun married woman ni o gba atijo wa ta atijo jo re tipe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

eleyi ti baba wa Kamorudin oye niran ta won te ranse won ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In terms of anything in fetin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kan obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi alafi se TikTok ni ijo esin ni mu wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta ano mi agbo ni soju omo re okunrin o wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo in wa nyo di so omo re okunrin in wa ndi mo lateyin ta kuli maja lai iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni la kai 24/7 ijo ni lori TikTok. Atiri in ma run mi nnu ni wa lai ta lai in le paro fun eyin temi e sa mo pe in le paro fun yin emi oni fi toro di kobo loju fun yin ijo elesin lori TikTok won wa tun download re odori Facebook ore mi ni alagba wi mi ni awon na si lawon omo hun mo wo lawo ko so mo wo video yen eni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: Makajo Ola Abdulwasiu, ona ni fe minisin mu ni o. Sumak sumak ore mi pa. Oni nowadays, hardly you will see a wife beg her husband or neck down to apologize.
1: Ore mi titi aye. Iwo loluwa.
0: Ke so na ni wi pe ni aye ode ni ta wa yi o. Bi aya ba se oko re. Agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikun le ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa mo binu mo ma pe mo se o mo binu dakun dari gbe mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun ni be mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo roju mo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: Ani aini suru to, aile kole, tuye kuru, aini eko, aibowo fagba, aigba fagba legban. Mima.
1: Down to the slaughter.
0: Dari, bo la se pe, ise, ise to je, to ye ko je. Ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji mimo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light elite pe awa oju ti lawo awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo gba Oron kenu Amsa Sayidi Olayitan awon ni lack of patience I ni suru na ni Akiade Muhammadu Adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko owo ara nti pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf use faith ola ileko le ni nafisa ati egbe run gbe
2: oluwa mi
0: anti mama nafisa ati egbe run gbe won ni guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ojo se awon mo pepeke adola ngba awon ni suru to ni o pe ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa o se ni laye igba won ati mimo yan le kaakiri ani ti nfanu tabi sa ti egbero ni ki to wa lo sodo kon commenta wa oluwa to yin dada oni it the change in the world oni ayi pada to ba iye aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyipo ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la n change oyin awa la n baje awa la n peyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le Oyin Adeyinka mo tun ti de Alawe Channel.
1: Titi aye ni.
0: Ajoke Yusra awon na ni lack of home training ni.
1: Titi aye ni.
0: Ate jise po Olorun mi lo la fe ka ninu eyin abi pele.
1: Iwo ni ma se titi ga opi Olorun mi. Iwo Oluwa titi aye.
0: Sugbon won fe fi wole ko mo babo. Ain't it me? But little bit, you go. Can't talk, but.

aja lo oyo ti dede gbo in se ni se to kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later atun le se part 2 re round 2 re leyin na ba ti part e ji se ranse a da ko yin 0706887-4274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tete ji se ta be call wole lori awon ero bani soro lori WhatsApp WhatsApp ni kan ni o WhatsApp call or text message kaka kaka kaka be na se ko akigbogbo awon tan ti da si

0: kwa juma.
1: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
0: Eka aro, eka san, ekuro le, eka le, etu kwa ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi, kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
1: She turn to the things them dey talk. We no get the time to dey fuss.
0: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
1: ra ri ra re ra ra ri ra
0: ayo a ode odun bi anjala bi ako mo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu kosina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: asase mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un love.
0: Tori boko ba ro ko. Borokun boko rokun to rosa yo pada fabo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko sibo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kini nko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun miliki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lolu
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bolu mu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro ijanu ohurun mo to sun tan enu bi tun se wuya

0: 11:30 mo ti ni ndanu duro tele sugbon ago meji lati pada koja aseju kan oro to ba ti wo nla bayi in fe danu duro mo aroye ni se baka igbe kike ni se eye loko ejo loro nlorun be o
1: Arun moru Naija moru ile Yoruba moru eja wojutu si ati ma pa ni soro eja wa ojutu si soro wa to Adeyinka amo odo agba kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa Adeyinka pe nbo bi awerin won ma n battalion eyin ju olodumare ti o se fo Aja lu oyo ti egbo lasan be mi oba ranko mo ra ba mi eyan ni o to nigi won a ma be o nitori obe ni nbesu atelese a si be na o eni ba ni a mo bo nikan la ni de ba nle nitori baba ku de kojo kan ri orun aro wo adi abun baba jero ma jele eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri gbona o inu leta ti n gbo mi ode te ti n gbo mi ibi se te ti n gbo mi inu oko te ti n gbo mi gbogbo eyin te n gbo mi lowo lowo yi ile yin ona yin o ni gbona ko ni dojuru o an igbesi aye yin na o ni dojuru an ile aye yin o ni gbona nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu bayi na la aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati dukia emi ateyin ka ma gbo laburu sira wa ka ma dolodi leyin ara wa
2: eyin lolumo
1: eyin temi titi digba mi ta tun ma pade mi fi nle sinu banuje Adeyinka mi ni bayin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e ni ba mi ninu banuje e ni ba mi ninu foro nitori pe tutu tutu bayi la aro de o tutu tutu na la aro baba
2: Dẹ́ẹ̀dì kò wọ́.
1: Ká tún ríra láyọ̀, ká wá pàdé níre, ìpàdé wa, ó tún di wọ̀, bí ọjọ́ ọ̀rọ̀.

0: Adeyinka Olasukanmi ina ni o papin baale fila ilasaro ko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: ora ki lon ki wa fo
0: emi gangan Adeyinka Olasukanmi mo ki pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alafia labi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: tope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun oba ni ogo ni fun oruko re olorun oba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun oba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papun ogbe iwo eyin wo aja re o ba pe oruko ba pe kulu ogbe iwo eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba monuro o na ni o mori ope du o ni omo pe du

0: rere ta n re ti Olorun ba laura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Olorun ni
0: atope ati yin Olorun ni ati yin atogbo Olorun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ta ti n gbo mi lowo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin baale fila Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Pa Tolorun ba na ni se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo Tolorun ba ni Mi witi witi witi bodun eleyi se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi mi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titi yin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe eyin awon te nfe mi fere awon te nfe yin na tan nfe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun e ta n reti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun lafi si odun na
1: Atogo atope
0: Ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Olorun Oba mi Alaurabi Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah alladhi ayana bada ma matana wa ilayhi nuzul
1: O fun wa ni jije pelu mi mo awo si lo si bitu
0: Oba ti n bayi ni wa pade la fogo fun e ti n bayi ni wa pade la fope fun Aba buruburu apa buruburu agba buruburu tori pe ta ba wo eyin wa ni ogbe wo eyin wo ajare o ba apakun ogbe wo eyin wo ajare o ba pekulu aye yin na e wo eyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yojo lo ti ro ti le ti fimu

0: Eni to ba mo nuru o ni omo pedu o eni to ba mo nuru nikan lo le mo pedu alajipo ojo lo ti ro ti le ti fi mu abiyo awon tan lo o a fi ndu pe ore olorun pe lawa to ku na ni o tori ninu osu ta wa ninu re yi ninu osu yi gangan ina ni eyan mi ore mi kan eni to je pe egbon mi ni o tun atun wa jo bi wa ni dede ojo kan na to je pe on the 23rd of April doni ojo bi emi ati eni ta nso yi a ma npe ni frayo jima loruko re afolabi jima omo won ni ilu eruwa eruwa
1: emi mi o ni
0: omo won ni ilu igboora igboora
1: ti alawo rajo dun owo yabo
0: ninu osu ta wa yi na ni o
1: emi mi
0: loju owo awa ale to dagbere fun aye osi ese yi podi igba o se nitori re yin wa ma paluda laipe yi mo nbo na eyin temi.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baba nkan.
1: Nitori awon ti a ti ta padanu won ninu odun yi, k'Olorun ba ko ba wa te won si afefe re o. Gbugbu awon eni wa ton ti bo saloke a mo. Ha, tori won na ni mo se fa fi eleyi si. Mo nbo na.

0: Ayin, ayin temi, asejo ojo kan la ajo yin. Ijo ojo kan la ajado. Ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o, ta wa file sasobora bi aso, gege bi mo se ma nso. Pe abegbe la da ni gbeyin. Ayin, abegbe la da ni keyin o. Ni mo se ma nso pe gbogbo nta ba gbaye se le ni na ni o di tan leyin wo ora. Leyin wo la bo tun ma fi nso pe aroba gbogbo ala di tan o. Mo tun fun ma ro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe what to do ka gbaye ka se daada gege bi uko mi ka sa ma se daada tori nta ba fe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola we are pained you had to leave us e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o atanpa ko si owo di lagba beni eyin ka ile erin wo atanpa ko si mo owo di lagba abe ori keke jalo en gbona balaji o ba si mo se ba mo won ni jogun efun a fe o lo o afolabi ji ma yin de egbon mi ore mi olojo bi kan na mi a o fe ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olodun fun na ni o je o ni wo ike a o fe ko lo walai afolabi ayinde jimo a fe olodun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olodun fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o eran ife ti be lokan aya re sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte osa fefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin you had to leave us o ye olohun o to ra jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti o fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na leniyan kuro aye se un lo leni bile se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se o wa doju ala odo irina ko sugba je o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko n yi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ kí báyìí láàkè mà lọ́nà ẹ̀sìn a máa kó tiẹ̀ lórí eré.
1: Tòun ní àjàyí aya ìgódà lò a ò pàdé gbogbo ẹbí gbogbo ìjọ lọ́run ẹ̀yàn rẹ̀ àtojúlùmọ̀ a kó àtẹ̀mọ́ra o.
0: Èmi gángan mò ń kíra mi pé mo kó àtẹ̀mọ́ra mò ń kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa tájọjọ́ rẹ tájọ jábúrò afọlábí ayinde jimo
1: se o po morogun
0: pe ako atemara
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: kokuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo keyin na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma sa pe
1: can't believe you are
0: ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse palokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do emi omo un ba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo ma owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu
1: don't know what to do
0: mo sese to nforo mi ba mo ko mo ro bo wa mo nbo na ti de

0: ite laro jinle kin la wa se laye.
1: I can't believe you are gone. Oh,
0: Olodumare Olojo ni ba mi se aforiji fun Afolabi Ayinde Jimo. Ba n pa asise re re o ko ba n te sa fe fe re ambo ni bi oku re lori okada ni mo ti tun send video yi ni WhatsApp lawon eyan ba bere si ni contact mi lotun losi.
1: If I should
0: awon to ba mi tun gba video yi ta to bi sowo sawon loselu oni sawon le bi sowo sawon loselu on e bi sowo and result end game be na ni pe ka re ni ba wa sanwo ile ewe omo yi ibi te ba ri e bi sowo si ka so ti re ni ran wa lowo lori owo wa e ke omo yi. Ori okada na mo wa ti ba mi kan ta ti pe mi lati America. Number mi o wa available ko lo. Baba to pe lori inu line keji. Pe boya yo lo lori keji. Awon mo pe phone mi ti ku ni. Nina mo dele ti mo ri ko igini e won mo wa pe won pada. Baba na to si nle mo, awon na to ti jade lo. Mo wa fi atejise ati voice message ranse.
1: Olufẹ gbogbo fun
0: baba tun bere pe lo ni owo yi lemi na ba ke phone mole mo pe ya pe pe lo ni iya yen kokon so fun mi pe baya bi 30,000 naira egberun lona 30 naira
1: atan ma wa le
2: olufẹ ko lo
0: emi na ba in je okay mo pe ya yi un ri pe in ri pe anti temi gangan na to na je opo oko ti e na ti ku lati bi odun mejo seyin o nikan ni feyin fun awon omo marun kiri

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada e ta tun gbero ta n gbadura ta n je lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi boma
1: pelu butulu ti o ya
0: ta tun fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrati Allah bi ja Rasulullah
1: ki o ninu re o jin si panpe o mana mana tana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mana mana tana male pomo lore eh nisi se o gbogbo eyan lati leyin ma tun se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni ti mo yin o ona oni di mo yin ko ni ti mo yin ona e di mo loko ona e di malada o ana oni di mo yin o ana la yin oni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah wala
0: adeyinka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ilasaroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi n fo ko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si laye
1: laye o
0: You will never have it better yesterday. Lotun lema yo nitori otun lojo yo. Oyin oda bi ofo ni ki so gidi. Otun lo run yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun lo run ran. Itun lo ni kan ma tun yin se.
1: Oni je.
0: Ifa lo ni kan ma fa yin mara.
1: Ba nigba tan.
0: Abere lo ni kan ma fo won rere owo omo ola oro. Ka ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na aran kaye nlo run ran o ojo bi ofo ni ke so gidi adeyinka mo tun de alawe janu
1: ti o more ti o si wa se dupe
0: ola yin o ni tan o e ni folapitan pe ti ni ri ona la yin o ni di o esa mi witi ka e gbe to adua mi
1: ma wa subu eni to lo lo fun lo fi je wi pe to ba ku se ju kan ki o ninu re
0: ani itun lo ni kan ma tun yin se Ifa lo ni won ma fo ayin mara abere lo ni won ma fowo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin ka kiri nitori pe afẹ kalaye fe na ara kaye lo run ran ai
1: ona la mi to si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ kalaye fe na
1: ala
0: ara kaye lo run ran
1: wala
0: itun lo ni wa etun mi se
1: ma je o tan
0: ifa lo ni e fa mara abere lo ni e fun rere ka e fowo ka e fola ka e foro ka bi bere mi o ke so gede ke so fo ayin ohun to ba jo un la baba wa fi we un
1: o ja se la
0: epo e pa n lojo ko se liri

0: Gogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni ngo ma ngweju ke ni ngo ma nfe yin ma san pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa la bi ola lere o ma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o sile kun bowo ndo si oko mo nira tu eleyi ju anu baba demola la bi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba le ju pe nbo lo ti wa baba ra ufu igambari ba wole re yo bata panu ko to ma lo pala gbe lan omo bola wa la bi baba tai badi bo ale ju bo mi pe o ma je lo la bi baba fiji osonu le o beji re omo fatola o ninu ri ni bi edun bo ye bi ala bi din ramatu ni re ro bi din malekun le be ni ra ama bi ti omo le de omo bola wa bi ola lere ala bi ba din pare okan apile okan ko je buwe isisina ile lo kwa de ni hun fowo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aruru ijoye kan o ti ko le ko yogo ba agobi afola lere ala bi baba alali to ko le oyo pa lo mendi logun mo ka yara ala bi oko li mota lori ogoje odaru ma n loju o le oroke ti ra fokun eye owo ye mi ala bi male kale ori kiri mo kiri mo ile idana ala bi jule ba be lo me lo ilokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: sala isalepo ilajala ogun ti damolekun a nse kondu kondu ambajala se obere e ba ajala se ko obere abati alapa ajala ogun iwon ba o ti won ba ore ko be nikan jo ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe no le ni
0: agbara ojo lajala baba kayo de ti nba won ja ti nba do baba won lo kilawa de yin ko ara re le abi o le ati kilani ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo so la musala bi o la lere o ma ina alaji ti le baba re nbe loke itara ni le alado oni de mi omo sere ode gbagbe eyin ore de mbara yin ri te tanra yin je te ri bi e bi te da bi kan e da bi are de un rebo e ni baje bele ni rari e ni yawure le igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojonu lodo omo
1: oni
0: da wa lara ko ni da bugu fun wa se kun le mu mu na ko ron ko gba gbogbo nda bo wa se ka yidanu adegbe oni gba.

0: kini run bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pawada ngo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: oya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o bo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do ti wa o ire otan le se re obo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo obo a pale mo pata ge arodo mahamuno obo ba gun fe giri gilasan e gogo je bojo lokun ni enikeni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lase oluwa re o ni fe bobo je
1: obo aje mo boju
0: aro mi lodo mo sira ati pa ni ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ju ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo ra ira ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: omo fo ni obi
0: be ta yobun ba je la re to ba osun egba gbadan ojugun le fira tani wo meta ni wo ini won obura dara da ti fi kosun laiwe to ba duro tobun lase irun abiya rerun jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba e baju atun ibanu owo to se le se sagidile je todun ni lo fi je ti rebo owo to n gbese yo se le mi eja pala mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti kuro
0: ko erorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu tojo na ni logun ri tin bi npanu obun ba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo
0: ra o da gun me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji abunukun abuwori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini ndisele ru itu enu won ni delete obo abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nshalanga ko be ni obo je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obo.

0: go la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade abi esi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemisi
0: sa
1: amuda
0: naam
1: ogun dare foyan mu
0: oh
1: kilo de to ki keto bayi
0: Benjamin Akande Adesanya Adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese sese omo da je file yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la Adekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele ko lo eyi tori re wa se ni oji oku Adekunle abori ile koko ko bi ota ogbomo so ni le baba re Adekunle omo olori ogun Adekanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po bajagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa Adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota te pote po iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo laipon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenugun lo ti daji wa soji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepe ija ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojumo ogba lu ore lowo alawi ife Adekunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo pobo ogun labakaleke ogun ni pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri pala dede orogun bipo yo sesese ngba ti o barogun jamo ni nje roju kokoko erin wede wede ki gbe yin benjamin ni lase jo nporo mo lote kan lu pa ni won oriru eleyi ri Adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo afila la la lobi ja aterere mase ade ibi ija wu bantu bantu Adekunle je ndori ogun na wa ni ilo mi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yanyan ka doju agba ko
2: yi o wa
0: ko ju machine gun sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: so
0: be la ifapa fe nikan ni oja yi ogun egbere ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan do yoju okan soso Nigeria la wa nbe edo jo ka e bolo de wi e ma je ko ju ko fa Nigeria ya gegede bi a
2: lo
0: roja yi odogun la jan
3: lowo lote lo ti se
0: oro ja yi odogun la jan
3: lowo lote lo ti se
0: oro ja yi odogun la jan.

0: Bajabile bada eni tolong bagba di emale nyari. Ani ogajo lagba lagba ajuja ni sa. Igba roba ni lave juma wani mi awon ewiri. Gbogbo obirin ti o ba ya lai boro ni kekere ni won ti lo. Omo to bi re nba joro lowo di nkan ri monu di warun bi o takwa kakaka. Omo gbe bi agidi inu re nba ore yi oda ni pa mi nku aya ati sori bebe soko. Obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodi iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi o ba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni o je pa nsaga orile gbe o asa pe o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alu eyun ni ka di pa ojo kan ba sa pe obara obodi di o mo le je kan kan le ni ota ni agoju ona ti o je ni din koko le o ladire a do npa loko kaye o siran abi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko ododun koko agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri ki ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba panshaga o gba gbere
1: be ni
0: awon ojo mo gbeyawo ayemo lojo ile aso ile omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon fejini lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo ojo mo so wa gbere iwon loju ni roju sanu labi amo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa se pe e ba ni ti oda isi
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo owo kan se ale ni ofe ko mo oye babo omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opati le pati nu ahun be onisi na gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gba ile ma leri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owe ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore gbegbe mendire zabele re elefu pure biledi re suti re kari lere pogbolo tan re rodo gbogbogba bi ka wa nka bi o baba e un lo ni
1: odosi
0: ade dagara.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe en ti ba ije ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kopolo re mo sise le pe ai tabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo fani to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na mi da tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won en wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri bi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se e sise ruwo ni enikan ma blackmail yi yani bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba